0: tua. Ale si fonga le mo le tula tai au, ya, ma lo la vale. Uspo I sa mga luenga, fa ma lo fo ila u kuka, ya la tau ye fa so so ina tau ma fa, le a inga ile tai mo le tai mese tanga tele tau si al matua tau si.
1: Ya.
0: O I ste mi asi ya tu ya pe fo ringa mai ele o fie tau ma fa matua tau si kuka le u fa ile so.
1: Na.
0: Ala fenga tau nfa ye lwa anga.
1: Fenga tai ya le vanga le wa e tala noa, ya.
0: Ya.
1: Ole fo ile ile au kuka. Why only two fagata or a vato top of Tangala woman, near tapping a nile of it of some milk, Tangatale, I may say Namatu,
0: yeah,
1: on only swing of oil, so if one away a mat to yeah, way I'll tell my fault, Talfian, I'm a fetawilly. Mantua for ye, I must no follow along ye in this you. Wa ese ale manongil tau mafasa ye temi o talavo faso solo ifa e o mai fo e o ifo tau sanga o matua e ya bole to e lo to e tau le ya foi ngol le tofo a e tofo I tau mafa ya e no winga e fo ala val to nga tau mafa le e mane fo fe sili ya
0: a
1: po fe tonu le vai nga ya wa le fa ngo fi o faso so I no ol tu langa na temine ya el paquete tata mai tele el paquete tata termine tau tau ta so ifuanga le voye ni ya male uti uti mal fa so so ino wa la ngai to tau mo fia tau ma fom to tau ta ya ai ma
0: lo vinga la el fa no te fa pe o le si le va ngai tau mo ye wa ma te fo ni ma tuor so ifu pe a le manongi si tau ma fa I me a na le si le si la ya ya ule to e
1: io Oi nai tau mai ei wa wa ye swing on so fu nga ye tau sanga wa le o wa pe na on va va ye tu ama mata mata tu le ma na ye mai o ku ka ya e to fu tu ya e u puto I no veo fa sin to fu
0: pia lu to va ye I ta to fisan
1: me wa ta wa tau wa ye se va va pe nai
0: le u tu tau mai tau e
1: Man, Matamata Pia, Yapo, Lali, I visit on 50% of four.
0: Ah, there was eating almost 50. A telephone to ya, it is Sungaya, Aaron Silla, and the Messiah Felicita Afa, the Mabu to make for Clame, Miss for Erica, ya, my low lover, Love Tilatu, ya, Messiah Tole for Vili, the Love of Messi, the Lai, Sunga Senati to Ul, Tina Senati, Sunga Masse. Ya lo tira tu mo dia le ya so ya to to na Hawks Bay e fa mo mai ni tau langa ese smai
1: e tau wal vai ngalia o to man tu e foi la to o le ua asia si mai tonu le tatu lo mo le tei ya ma lo le malanga manuia ya o le foi au foi le mate material tau ta to wale no fa ngolo ko la tau tau nei ya le la amata foi na saule la ai tau wal vai ngalia wa e se foi le tau I le si lo su fai tu la lu mana e tātou tele ai mantua le malulu rapa
0: iu e malulu
1: e tauana mantua leile ofu mafanfana ma le jacket on tula fono ana tātou wele tone mai lava I le winter lua tun sama vanga ia awane I ngalolo jacket ma lo ofu mafanfana e tuku tono tavale ia pia fai wai farongo ina lvevela awa e yei al taime te lua tui oso ma lo tatu savi malulu ia misa ala tau ia malanga mai au kilani
0: ala
1: tau mai Samoa ya malanga mai ya wai e fil vai nga mail motu saute e malanga mai e tei alo tatu sa vili fa mai sol tu ha malulu
0: ya sa
1: ya la tu la mai la lol melo to ai sa ya e fa mai la tu tei tu e mo e to ai sa le lo ai le malulu fa pe ya
0: mo
1: e pe e sa le fa tu ya lo te le ro po fe sa
0: sa vili na le sa u mai lo lu
1: ya sa vili le sa mai lo lu
0: ya le sa malulu ina tatu Ole vanga solo vetu la tapena sa moltanga palolo. Ya, menu ye fu tanga palolo toro ma futo mai sa mo.
1: Pe ya la sa.
0: E la sa.
1: Ma sa ne na ta na tauri il palolo le sa lu tomiti. Ale sa fu le lu tomiti ai nga la ki ai. E fu ai nga le o ai tele na o e ya tanga tai song song ai. E o ai fa tali palolo tai la sa. Ya a oisi. E fa pe mai e le ai no pe o le song fu po le song. Ya te o va ya tu ya lo tau mafa mai ya palolo to na ya la ingal ta la salu to meti ala le se la palolo
0: ya esa za
1: ya ai o pe o tau de va ai ma fo ia ta to le palolo I tu lang fo le le mo se palolo e tau mafa ona pe yo la wa o paul va ingal le o va ai ma mau le palolo ya o va ingal le e ta mai mfa tau wa temine le la au wa fi fo intanga taina na
0: ntanga palolo ya
1: Ya tele lopo po afeto e fa fo ye le palolo lo tulanga masanio palolo e fa sisi ye

Tala flava fa poponga mo mo tala fa o mai le si o fonga le lau moa mo le nei tae au o la solua o ke topa lua fe lua ono. E se la wano se fulu tasi a fe tala se tupina tau li maina li New Zealand First. Mai nisi o le o fa ilua ina po ai a wafa to sino lfa inga palota o ia tupina foa I totonu o le tolu masina taluai. O la usta ia lava ia inga mo foa I tau tupi lfa inga palota ma o ia fu ifa mo monga sa fa la ulua ina il komisi mo fa inga palota I le awa ulia na nafi wa atoane ia ili se lau fitu sifu tolu afe se lau nulua tala ni foa I tau tupi mo le New Zealand First ili nei fa inga palota o lo numero mo mo pia le national e tolu se lau fast fulu no afese la wono se fulu tala. Ifa momonga pito la tamai na fa aliai, e tolu se fulu afe tala le isi tupia le national na maua, ma le se fulu le maafe tala le act, a fa upopu fa atasi tupi uma ua maui le jaminei o fowa I mo vayanga fa upfai, mo le fainga balota, e kuata miliona tala wa sili etu wai, na ilo le tupi au fa ina maua le fainga balota, o le luafe lua tolu. E tatauna fa maonia I la tolu o fowa ina ya tupi, o la tolu o au mau I totono ni usila pei tae ele e tau faa matalaina pe aisea wamana na oai e faa lilo lilo ala tau fuaai e ui e pito tele tupel New Zealand First e maua mai fuaai e le faa ilo aina po aina fuaai ina ai olo pito silo na tele fuaai mole national e maua mai lea awala e faa saaina e na faya fuaai o na tauina iso o setasi au fiele vayanga faa upfai olo ave iai le fuaai aso lia lea aia inga e faa salaina ile se fulu afe ta la talo na mataina lea fainga ile luafe malevalo ele ima walava ile Labour, Greens, Malite Party, Māori ni fuaai mai lea fainga o le tausanga ilu afe lua tolu na fola si ai ele ilo ilonga fatou ma oti mo fainga palota se fautuanga e tau fia I lea polo kalame na faalie polo fesa Andrew Keddies na faalie polo fesa Andrew Keddies o le University o tako ili tutau ya oa onga faalo ia faapia fo I Julie Hackey o le faatono sili le Transparency International New Zealand e yeilo la tali tonunga e tatau o natoe a sia ia fautuanga e tele faafita auli a wala o loo faatupe inai vaenga faupfai pe ona o la faalia ile leiteo New Zealand I se taimi ua mavae. Watu inatu le faamasino masili le faatanganga ya Kenny Leslie McMillan u Wellington o se tangata na faamaonia na solitu lafono I faata wa ingo fala faasaina e faiela na apili po se talo sangato ilo ilo e faasanga ili polo wa inga le faamasinonga. E tu ui nga tuaya na polo fiti umailata ili lua tesi male valu miliona ta la. E se fulu valu tau sanga na faasala ina ili tauli ili elfa amsinonga ili fale pui pui ili lua filua tasi. Na wafatino se su enga tele leo leo e ta uole super dry. Na molia Macmillan ilona sapala ino le silia male se fulu kilo kalamo le methamphetamine. Na faalia leo leo na lato ave na fo ini nga alwe nga tau lima o ni auro e au fiese wati e tu samale lima se fulu afe ta. La le tau. O le vai o sonei natu ina tu ili fa amasinonga sili le avanoa e fe silingi ai.

Na sao le faa masinonga o talo sanga to e ilo ilo, sa faa le au ngai nei le talo sanga Moamoa Macmillan e a pile le PFO, pole polo inga faa matukua tuwayana mea to tino ileo leo, lea na le tali ei nei le masino mati, ile lua a fe lua ono. Ua folofola le mahinga faa faya le leipa, le fayo se tula fono e tau fi eibisi nisi, mailo lato faa tonga fitio ni awale to tonge ye tangata faa tau, ni tau e le mana umia, o le tula fono le fea kou loa, e faa fea ngai ye mani mali lienga, mo tau e faa te iye tangata faa tau, o ini siua e le au nga, masao fanga po o tau e to tongi moni au au nanga, e fainga tatele ona toi faa le au nga aina, pe e taa ofi, masao noa le ta ita e Chris Hipkin, o se avenga mamafa mo a inga o lukwia ngai li taiminei. Ma le tau o le soi fuanga, ma o le a tau fie le leipa le ato langa. O le ato la fono, o le a faapitoa le a mota abale, ma sine e fao ngai le eletise, o telefoni, subscriptions, faataungo pe paulu fale, faapeima fale to leni. Faasai inisiwa ile au ngā tele mō ta avale, e peyo inisiwa ile valinga o ta avale, ma le inisiwa pe a faale e tonu masini o le ta avale, ma nisi o mea e ono le faale angaina. Tao file tawa nau maalosi o tangata e totongi le taimi faao popo, e mafayana faale le el company se masini au no mas totongi po extended warranties mō masini e pe opusa aisa, masini ta lava lava, o ngā umu maisi, e te tau nā o fia o matatongi whaatula whanoina, i tau o loo whaalawi loa mua mua, e awana i toi whaapopo ina ni tatongi whaafua sei, i le taimi e tatongi ai, pe paulu whale po tickets, i a whaingo fia whoiona toi tā ofi, pe whaalea o ngāina se sawhanga, po se tupe tatongi whaifai bea muni au au nanga, whaapea ma whale toleni, whaasale tatongi o ni pili le tāla fia ngai, pe a whaamuta se kone karate. Poni exit fees. Malele manino le otometi o le toi faafoni kone karate mo telefoni ma ini taneti ata ngata faatau. O le aso ananafi, lea na amata faamamaluina i au se taalia. E tapu, wa faasayo na toi faopopo ni tau ile faaunganga o cards, po usuri charges, ma wa faaliele national. O lo unaunau pia ina ietupu lea fainga ito tono ni usila, na faasilsila le tau sangataluwa ise fuafuanga faapia mo ni usila, masayele fuafuanga faatino lma sinau me, peitae, o lele lava o le lango lango vaenga faopfaina leanga ye iluma lea fuafuanga. Na sauno le minister mo mtaoptau pisi nisi matangata faatau, Cameron Brewer, ele suia lava le faanaunau ta ingole national, i faasayo na toi yeini tau faopopo po usuri charges, i pepa e tala mate waitupe, o loo faawau pia ngā luenga, a o ilo ilo ai fina ngalo o loo faawau o atu, ai ole a failua pia ile atu nuu, nisi la sango le anga I ai. Na sauno le so upo le Consumer New Zealand, Jessica Walker, e yei lavalo na faamue moenga ia mafayo na tau nuu, lea fuafuanga, O lana suesu enga na faali ai, e lima valu pasene tangata, e langlango ina maalosi le faa saa o na yeyo ni tau faa popo, pe a faa o ngā cards. I fafato ni usila, wawete mukisa a wina benehuru hauma, maulua itama itai ua filifilie vea makovana silo le maaloto valu, ua fitu tasi tau sanga olo na soifua, e toa sifulu kovana silo tu valu talu maili tu to tasi, ile aso momo o ketopa tasi va fitu valu, ma ole itupa uma o alii. O hauma o le avea masuya le tupo sa lesa le tolu mo tu valu, na fatau toina I fona futi. Ile afiafi a olomana ile faa manatungo le faa valu tausanga, o le tuto tasio le atunu u ile asululu, o hauma e mai vai tupu, mananu manga, ma usilia maltolu sefulu tausanga o itotonu oa oa onga, sa avea mapresteni o le fono o tinama tama itaia le malo o tuvalu, talo maile tausanga ilu afe sefulu ono, masaya ilo na sao inipolo kalami fou taa ua le malo, e aufia ile ilo ilongo le tula fono faa vae mga aluenga, Ile fongo le tusi vao ngangana atu valo. O kapiteni Smith Maja na faafoina le malanga le maalile le Boeing 737 MAX 8 mai Dubai mo Tel Aviv ile asolulu ina oso fai ele soa pai late ma taupun faye faapa ule vaalile tu saimu le saunua ngalbale mia o Israelu Benjamin Netanyahu
inisi o moli maua le pasese na chali atu le alipa ilache le osfa inga e uio na manuanga masama fayo na ia chachalaina le fai tuto o le pocho pa ilache maulu fale atu wai itutono se chasi o le pasese ma le aufa inga luenga ma cha aufi le ngayo inga le soa pa ilache oni pa ilache se to olua le fly Dubai na ia ile fai inga malanga sama fayo

0: faula.
1: Faula.
0: Pesel antu si el to ina na na am teriro fe pesel faula. Ele fa me alo fa lo ma ave ma lo fe pesel peni no ti fa. Pesel ale o sapsui. Ana ma fu mer pesel. Ya una o si va vo ie fa ino. Ya o mai la ya trata ma sapa ma o ele fi fi to ina mai lang sapsui na mai lang sala. Ele pesel o sapsui.
1: Lo lo le to ina ele fi fi si va.
0: Ele fi fi.
1: Ya man tu fo ie ele te kalisia sa na si vel po. Ya lo lo to ina pe ta po ina San civil po
0: ya
1: ono ayo ayo no ole tulang foi le man tu aso ye mo me le fai u poto ina mo me le nganu le fa sa mo mo me po ula ya pe ya te foi ya tasina me mane te le foi le tulang an pe na ye le fo fo ngali kalesie le mo mo le fa atala le ino le foi to inga fingo ye to inga siva ila I fa ono po Wei tahu beli orang tu talalik, ya, pe efemeral pula, ya, ini upu fa penau masa ni faham ni lepas fonga, ya upu masa ni ada pe efemeral asal mata leh itu, ya, dari lopo feo ini itu, ya, upu a mo upu menatim, ya pe taila, ya lewa, leto isi leto siwa di pungsa, ti moli ya, tuafile le musika yang tuasiwa le. Ema telefone siva lewe vai tu fai ya ujetia. Siva mani ya lana. Su etu pe fai ya. Ya
0: es panga siva moleri.
1: Ele se panga siva moleri. Meo lpese na utu urunga. Ete si yeo li mama. Siva. Siva.
0: Ole ema liye yole. Ole afiyanga ole lalolangi. Tangata iya. La ute faa la ulo ina uloa. Malisuinga ole teknolosi. Matamata ni tata uli TV se fasa longu hapisi ni se sao. Emo to inga wale loto ya fatete inga asa uli fatete inga ol vacuum so osto inga vacuum ol vacuum le fa ina moulu lalo no fo a elungo lalau e saus fasa lalau nga ni masini fufulu wa ini fale mon se tia tanta e ila le au fahenga ia tanta fo ia le utato ilo te emine uis tanta o lato nga luenga le wola ole fai o lato YouTube channel na ole fasa lalau wa ini olo es ole fasa lalau nga lato te le o nisi o ila tonio Oleh yang lelaki sahdini, jadi fokus sahdini apa sahdini, boleh nama kalau fola. Oleh melewa macam nasi uti apa nak lelangi atau macam nak fight itu, hotel le mana? Oleh cici siapa lagi? Mula mahu nak fokus lah le Woolworths, yang nak follow luar. Biar mal lima sepuluh tahun pasen, wasi iti ya le mana orang, oleh apa le sahdini, waktu jangan cai fatau. Wotele le la utangata omatana nga nga wotaule ai numo fatta fa lelo be afuola le apatuna la titi le tela twala fa umai fatta ma pa ele ala pala le satin o le mafu anga ona ua fa ilo ni stangata ie fi fi fa la ulo olo o le nga ole to tono le satin o le o make of free le nga ole mau mai o le fa tu langi malulu fa mai la Estelle ala o make a freele tango fitanga ta fa le yi la to folinga fa o le le fa mo le mo le foli fa mai la le mau tanga te ya ai tau ma fa ina le apa sa din ya to sa la wo fa tau ma fa ya me fa le yi lo lo skin lo pa le pa o lo tin
1: mo le mo le fa foli
0: ah mo le mo pa tau ma fa ina wo le tango la mai me fa manong yo kulimi mai si me le fa le me le
1: lo me vi ai mata
0: na ya ai o le la tau fa tau ma fa le sa di fa le yi mai le to no le pa o lo tin o yo foli Ora la wo itanga cha la wo loya. Wa matana taule mau wa hotel le manao. Se from tau tia.
1: Ya.
0: Ora uri mingo le chala. Afa pe ye ni o loa fo i an company e manao e fa la ulo ma va ve la lumia. O tasi ni itanga cha e so tongi la te fa la ulo ina o loa.
1: Ya.
0: E va ye le umia wa la e ona o le o tali ton we itanga cha ma. O le fa isi e fo la tol su se kone pe tungunungar TV wacamuta ai pa tama sa o yo to ton we tangata
1: e ma o tele foi viu se o ye wal tele viu so tele foi la ngata le la se tiama ya fe fe pe an fa pe la le o le no wi ga folding a mai o wa mo mo foi ni apa na
0: tele apa wo le ma so yo apa ma follow follow
1: wo ni apa ma follow follow na
0: apa le o ye no sa tine tele foi la va tu tu ila ma
1: te malana va ai le i fa lo lo so pa ma Poto yese apa tati ai.
0: O tama tu fo i le isi fa la ulori si awoli ina ilelele. A o tele fo tu bulanga o sise. La e

0: would make something clearly and the full fat and five fat of five falling and a middle sa malata tied over him.
1: Eh,
0: or tell if what I'm waiting was to say,
1: ah, to
0: say what he say, I mean, I will eat a too little, a for too little, Pela or company, the Fawa man, now seal upper sided. All the matua fear, fear, alfasa long, all the little lot of business. I didn't know you said Lalo Langiato.
1: Tautia. Ia, oi, e le tangata lava ia lana ia fufuanga e le talitonunga e
0: talitonua
1: e po, pe sao, pe, ia walo na winga la a fapeo, le tangata e to tasio leo na unawa ina ia vayani foile, o na unawa ina ia fia mole mole hauna foiling, ma tūlanga mai se tūlanga talavou, ia wā o fa upunga mana ole, ia nā lulole uwa matua faa tauma, ia le pusa atoa, na saulola ia lia, pa wale ola na tauma falela tauma. Ai o mai fole mas sine vai to ele se fa son solo ma fole
0: ai ye si tu pulanga tene talavo mtam talavo ele tu lo ele si fi e muri
1: yo
0: o talu al fasa longo le ya
1: o lo
0: ta o ta mo fai o ne ta mo fai fa mo mo le folinga ndok ti te fa sa longo le
1: e de ta ya o la o lo e e foi vai nga le na na tu fai a pol me mo mai se la tu a tu pe mal company ya alolina ya o sisi vai ngolo famoni ai pe le tulanga na et tau foi wa mantuala et tau foi la na yele le foi le ya tau le tanga tali fa tau mo tanga fa lo lo mfa yo na sua to inga to na ivan
0: sa ha o le mena a le sisi winga le mena tau fa sa lo tau fa vale tau fa si
1: ya si o si ya information si ama ya ro lo winga tau ala na fa pe wa matua tele la tupe wa alu i fa tau ngale ole ole ole ai le sisu winga tau wel si se ole
0: u te mana tua i ai le su fa pe na na fai ole ole na fa tau pe te yane le i tau nu u se tonga su at
1: ya
0: na su wa ile o no fa sa lo ngana o fa tau fa tia italia siapo si apo le ma futa mai america e california sunga ma wa itawati ya ole tina ya Julieta Uli ya tina ya Rachel ya lofa mai ya Cherry Matasi ale le ufa ilo mai le fionga ya tule epa mano fo matautia
1: yeah.
0: Ole vala uriata ua taya ulona soifua ato ile fitus ful valuta usanga ulona soifua
1: men
0: huia tele lo wa soifua tule epa mana ya tausinga ne tua ilo soifua ya ese I matal nona pole lai pri por swimming pool fa ilo soifua ya le lava fufua tu yai
1: le por swimming pool mana
0: ya
1: nae what tele
0: ya tai mo la uria
1: tai tai
0: ya fitus full value to sang to in man ya fitus full value
1: oh sole
0: ale au te vai da fet what you to in la ta van
1: ya
0: tai au
1: ya tai au ah ya man uia tele le so fu amu ia ya
0: tai au tai au tai au e mau le lo ne ya por so mi pula I can speak por so mo fui mi pula I to
1: to ala peta te fe lo ya male sunga ya tu e pa I la lo sunga le dia wao si dia tangal the law ile vanga le lon chile a fa mo mo lepa ya wala tone e tona ode na faima vainga mo tatu tant pacifica te e la me se tu pula
0: ah ya al malo mi alo se fu ta help au dia sunga po fu sale lo fat mo uso e ile fa sa lo ngale le national le u fa ilo mo de temil ne yo ni sine o la to fing fa vai mo le fato sin no la a la tou pale mai e toi fifidia I la tou teite I el malo. O le a fewa I rota tou I lentu sifolau. E leo nga Australia mni usila. Le winga or foitau. No winga I le toi iso tu sifolau. Wala I tonu wala u telefoni lo tu sifolau. No winga afa te inga afa peo o le iai lau telefoni. Le wito to. E le toi alula o e vele u tu sifolau. Ale la fangana u telefoni. Nung all tangata is a telephone, it's all on his telephone. One on a scan at it by a two officer immigration in Malavalia Stadium, New Zealand. So, my Lungatala Angale to tunnel lotus for Lowlet fellow in Moy. I like this to swallow while I tunnel telephone for four lie. I'm at a Lua fellow of Alu.
1: Only Fingalian or Stadium, New Zealand.
0: Only for Fuangana, the national, Mopiato Palemai. Ole fufu ole solo fu tasi o ke topa ile so fuivo novembre ta usanga na lua fi roval fayela kirkiti ile ripola langitel malo ni si la australia le la ile plan ma maule wale etse to nungo ni tulanga na la etse to lalla digital umame
1: e wale wa matana na matana e

0: Ini we fengal, we pula la wala suena to tu pelo mai fusu wa. Na. Tong ya to iska ini. Af tai fu wa sto fa ya o ile wa. Wa to musu wa tele tu pe wa lu me. Pa mano si lela umo ta.
1: Wa ta. Man tu e ni ta long le fusu ya ya nga fo ile le. Ai lo lo wa ovalo male. Tor se fulu. Wa wa fa ma vai lo. Ah. A mesa wa to nga ta longa nei e na oia e le fa pe te fa moi moi pe la kapi e fa moi e e o is a teamwork e o es fulu lima ta alo e es fulu tasi pe su tolu ya tamale na oia ha ya pe la mana ya o volo mal to fulu tolu lima ta sanga fa ma vai loa e sa lo to si lai ha
0: ya lo la voli e mon la so pe fi es fulu miliona to pe la auto no la account ya al verso
1: ha
0: ya na ta se mai le Al tato fitu le na fufu ai tali malo ai le Rotorua langa la moi na le uni la pia pia plenty ma New Zealand ah tato fitu ia le ufa lia mai le sunga ole sunga le manager le ole Oceania rugby
1: yeah
0: ole sunga Frank Pulitua ole le lava le tupe ole ale ma fai ne fatu nui dal fa moi moi ne ia mole si le fia ele fa pia o sa moa ma fuai Ole Oceania rugby ola toye ole over company le e host ona toye su e tau sanga to finding out so in sponsors in your level to pay fa foye why ole ta ole ole tam sanga le eta aloi au tama mataine e afia ni usila Australia Samoa Tonga Tuvalu Cook Islands Midway ole tau sa ilia I se au tasi ma Oceania me faina tau vai so so na no e lu lu pe ta yanela wole ai se tu pe fati no e fa mo mo e ole la wole ta nu wai ole fu fu anga ole na tu ole ta tele puli tu ole le manager ole ole Oceania 7 ole na ia ia so so ni le world rugby pe ta yanne wole nga fati ala va
1: le lava
0: le lava se le ni fati no ia le wo tolo ole fsi ringe ta Tonu wa sifulu duwa maasi ina ale umae ule taunu. Ala e koleni au al pasifika yo maifa mwemo ya ule taunu.
1: Wafa ina umae ya peono waitifo yo lefe ya maerefa nga ule malio tatu au Samoa. Wafa ina ili tilo la tapenpenanga ya ele ngata na Samoa ya na inisifo I motula iti pasifika. Ava no leleia sa taunu fai ya ete tawana. Fa pea ya tar sanga fo idisi vai nga tu lungo le world rugby
0: le world rugby le na tau le na mai ala tu lango lango a o la o le tua ia le Oceania rugby la tau ia le fa tau tei al fa mo o la tau zawa le ma fai la tau na au si al se le ni fa tindo al fa mo mo
1: ya tar sia o si tulang fa pena ya ale nga la fo so tup
0: le olema le pe mai le ve de New Zealand le mai le talanda
1: ya wa tamai ele a wan I ulo valisi si tamai pa oni na mai tupe mai I fa wo ton tele ya wa ma tu ai sa ili le ya atonu te walu walu to e fa so mai stable u mal sama a
0: ya o fa mo mo fa pe ni
1: to ta sama to ta pe
0: la nga ele ngat o yuni la ka pi mana to schedule to sama umman fa tu langa le ile ma faila na yo me afa ta tu te o fa so ta o ia ile fa pe na la me
1: ia au te loa o si vai nga o malai a o te loa po I chef tu na inga o ni malai po o tonga ta malai roto le tu fai a
0: tu so le o le ma fu anga o le le ai o se o le la ma tu pe fai a stakeholders po la tu ia so so ani fa ti no ngai sta usanga mo vai Pia wale yoela tu e mela tu so sondi. Al mafuanga na le tu siya ilunga le Radio New Zealand.
1: Sa oela, sa tawala na matua itino sa ili ni company e sponsor ino. Ina ia lava le leye le tupe e foile le fatino le fa moe moe. Ia e tau siya ia atonu te obisi ni tau sanga. Ia e toi fa oso ni tau sang fau.
0: Ya mola to wale malanga me New Zealand fa moe moe. El fufua ni akutopa ya to anga kole ni malos. Ele lo lava me tupu ya te fa also se state of it to wale wa luwa yuni la ka pisa mo
1: ya
0: ya te wa fa yet na wale yuni la ka pieta lo ma wale yuni la ka pisa
1: ya manela o yo la ya fa pena eta wana e tawana ma le fu e su e poi au la kapia.

tau. E mai se lava o peteru, o lea o tau matua ina ele maftanga. O lea na ia tau tino ai lava ia peteru, malapatai ia teia, ina ia iloa manofo uta iai, I la sanga o lea la tuta wiviai. Simonae, Simonae, a uta umana o tele satani ia te utou, ia lulu ia te utou I peyo le saito. A wo fatonga mo oe, ia nei ma vae lo fatu tua. O le lulu ina o le saito, o le awala lea sa fama mai nai le saito, ina ia tu esese inai ma lea puti saito. E lulu ina ma lulu ina pea, se iau ina to uru ese fatu saito, mai lea puti. O le ata fatusa lea o le faaonga ina, o lo faaonga ina, e Yesu I nei. Fam tala ina ili tu langa faingita. O le ao yai peteru ma leo so. Le angalue sa tani le ti apolo. Matua lulu le fatua tua o leo so. Ina ia to uru ese mai ilo lato wali. Wa iloa e sa tani. O le ao avea popo ngao Yesu. Ma ala faingofie. Fata ape ai. Lo lato utalitonu ya Yesu. Pomua. E lulu ina le fatua tua I le tua, e ala I maftianga ma pupo ngā o le tino. E le istanga te soi fua e fia oo, ini pupo ngā. E tau mufai umatangata I alo alo ma mau mai, so se itua inga maftianga. Pita, e le maalo fia stasi pupo ngā, e oo mai I le soi fua nganei. Pavau vau ia I opu, e tangata fatua tua ma le tangata talitonu I le tua. Ai lei tau fia ai pōpō ngā ma mafatū, sa te tupu fāfu se ilo na ia fōi o langa. Nga lue ai nā sātani I tu tonu o ia pōpō ngā, ina ia matua lulu inai, le ola fātu o tua o iopu ilo nā tua. Na fāfu se ilo nā vese ina umala na fānau li te imietasi, na fāpē nā ilo na tamau ai ngā umma. Ai lei ngatai nā, na lulu ina tili le mai papala, Na afia ilo na tino atoa. Na wane foya na uoe faa mafana fana. E na fati tele ina ile lulu ina olo na fatu otua. Wa popo ya imala na avaa. Lea na fai ya yopu e fai fai ile atua maoti ya I. Wa atili ya I. Wana mafui ele fatu otua o yopu. Na taumfa yopu e sa ili ile atua. Ila ano ano wana fasili. O loo fia mau aise tali. Na ole matau tia ole lulu ina ole nfatu otua. E santani. Fai maila na upu fasea. A uta ute alu watu iluma. E leo yai oia. O tua foi. O te leo iloa oia. Pitai. E uile mamafa male matau tia o popo ngā. Na lulu ina ilo nfatu otua ele atua. Ai sata haofi maupea iopu. Ile yumaya olo na talitonu pea ile alofa. Malifa maoni ele li liu ole atua. Hai maila na mau. Hai peitan. Si la fia eia lo la vala. A tofu tofu ina. O te sao atua I peo le auro. Ne au soe malima malu le au fafonga le nita yao. E yaitu waso e lulu ina ilo tato ufatu otua. I matangi vale ole ola nei. Ta fata o tolia I ngasi ngasi ma mai ese ese o li tino ma le mafau fau. Te ongo tia I fano noanga ma le loifu fongo malingi. O I tu aso e a fia I fano velave fafo sei. Ma tu tupu mea e fava poli nai ma le ma u tonu ai. O le matafe le fele o fafita auli o le soi fuanga vanei o le po. O nei mea uma atoa manisi o lo lulu inai pealo tato o fatu o tua ile tua malo na lofu. Ai faafitai ile li. O lana sao noanga faa mafan fana en feyon fitalai ya peteru. A ua ou faa tonga mo oe. Ina nei ma vae lo faa tuotua. O le folfolanga foile na mo oe mao. I teimi fa ingata. Pa lulu ina I tatoi popo ngā. Lua. E lulu ina santani le faa tuotua. Pe ao mai le fefe mal palaai e tau ave le sa tauro le ola mulimuli ya Yesu. I le isi se le sa unuanga Yesu ya Peteru. E ui iso na fia lotu tele e peyo lana.

miliona cha la ocho pefo na ioe Nicola Willis na telele fiso soani mole Kiwi Bank mai suinga ale fale tupe fa leo leo. Ua faaliele komisi mo su inga I faalavilavi I fila ua inga, o ni faali e tonu ato I polkala mena la yona lele mawa lalo se faalele ale ea ni usila, ile silia malilua a felima se lau futu, ila loi fola mawa lalo faatolonga ina, a oanga I atu I timaru, o se faalele o li kiu tolu se lau, na ave se pase si e to tolu se fulu tolu, male au fai ngalue ngai to tolu, na malanga mai Wellington e faa mwe mwe mo timaru, ile masino yuni lua a felua tolu, ina uanga e se mailu, na ala na faapolo kalame inai pe tusale male afe futu ilalo ifo ole mawa lalo faatula ngaina a ole itoi faasao ile kapiteni matulau ile ele imale sao ngale mu na faailua ile pulenga mo feo ingo va alele sivili ile komisi fa yesu esu enga I faalablavi fila wa inga ma amata ilua sisu esu enga na faalia Louise Cook le ta iulu osu esu enga sa ilua ane Eono ni mata upo itali tutusa lava na tutupu iwa alele ole kiu tolu se lau. Faatasi ai manisi faafitau li se lua ina uatatala le soesu enga ma faailua ni ai ele o se faafitau li faatasi ona tupu. Ile taimina amatai ona alu ilalo le vaalele sa faapolo kalame faapitoa ina ieto e suye pailate. Ae ise taimi mulmuliane a oa nga ipea ona lele ilalo sa tataona manatua e pailate ito e suye le polo kalame a nga ile tulanga sa yei mua mua sa le I otometio na faatino ina ele masini komipiuta le vaalele le a nga aluenga sa le I Mata wina e pailate le asasi, ona sa muona tau la ele wa aia pailate, ina ielo atu moli ole awala e tu lau ele ele a ile wa alele. Na saunoa Cook, ole manato le komisi, ole ngayo inga pito tala fea ngai sa tatau na faya, ole toi fo ile o pailate toi fata amilo, ma toi siya kilelei mea umapo o tala fea ngai, a ole itoi amata ona toi a ngai ilalo. E yeni fautuanga na tu inato le komisi, mole company va alele pe ona maua mai lea su su enga. Ole po ana po le faafina o tele mo mo ata I tae o vai nga fa fai lai te mo le fai nga palo ta sao fiele tae tae o le New Zealand First va va samana ya Winston Peters, Chloe Swarbrick o le Cranes, David Seymour o le Act, Kule Wong o le Opportunity, mara wiri waititi o le vai nga fa upfai a Maori. Ile aso na nafi na fola fola I le National o le awha fai ngō fife malanga inga I le wāma Australia. Pe a filifilia na fola fola I le leipa o ana fufua ngai tau fie pisi ni solo fa atongfiti a wala I tutongi ai e tangata ni tau ele mo miaina ma fola fola I fa atapulaa le fa au nganga o le fai ngau lo fa anatina tia I le fa atalanoanga ma le fa pasianga o tu la fono le palemene na fa silsile le green le toi fa fu ingo tu la fono mo tutongi tutusa le ana fa le ngai na le fai nga malo so fa tasi o mawai atu nei o se fisili fa palo tana sa I le I fina ngalo tanga talau tele na fa ilo ai e luas fulvalu pasene sa langolango ina le green ile lola palota a Maori. Na fa yesa lo ia se fa alinga pepelo se maliu ina ia fa fitau ia ia so malolo pe a maliu se tasio le ainga ina uailo ane sana nailo na ainga mai a te ia le maliu o se tasi o lona ainga lua tau sanga mulmuliane fa to ailo ai Kelly Ann Jameson le maliu na samtu haufu lava ile na nai a te ia ina ua avio na so malolo na fesilingi ai o ia lfalfai ngalwenga mo nisi fa amatalanga I winga ilona le fai ngalwenga ma ia fai ai se fa alinga pepelo le maliu pe tai ele I fa sese I nai le pulenga ma fesilingi ai pe o ia aina vave ona ia toi tau Tino lo na le fa maoni na fa mawai mai male company male ipoti ya lava le sosa ye te aloia mai ata pa fo I sefe sosa ni fa bitoa eso eso e ai pe ai se ana ia fai ai le anga yo inga o le masino au kuso na fonga ina ila na mata upo I lo mo le pule nga e ilo ilo ina a mionga mga yo inga fa atino aloia masa ta wai na masi asi ile tu langa na ia fai ya Olo na whaanoa noa tele ile tala na ia mawaina, na ia le fai eile ngai o inga po o amio nga tala fea ngai. Masata tau ona ia whaamatala ile pulenga o la company, le tūlanga moni na o ia te ia. Matalo sanga, mo se taimia tau whaavasenga ile tala whaanoa noa na ia mawaina. Hui lea na ta uele komiti, ele au sie ngai o inga le tamaita ilo ia le tūlanga mawalunga o ni amio nga le tala fea ngai. Mai le ai fuise se tangata na afaina mai ai, ilua se fulu tau sanga o tau mamaina lana ngā nwenga whaalo ia. O le whaiunga le whaamsinonga po le komiti na whaia le ilo ilonga o lana ngai o inga na faa sala ma faa tonu wina e tatongi tau wal faa

Noai tusai, maliipoti ale One News. E se la wano se fuluta si afeta la se tupena tauli maina ili New Zealand First. Mainisi ole o failua ina po oai a wafa tosino lfa inga palota o ia tupena foa I totonu ole tolu masina taluai. Olo usta ia lava ia inga mo foa I tau tupe lfa inga palota ma o ia fuifa mo maunga safa laulua ina il komisi mo fa inga palota ile a waulia na nafi wa atoane ia ili se lau fitus fultolu afe se lau unulua ta la ni foa I tau tupe mo le New Zealand First ile neifa inga palota olo numero mo mua peale national e tolu se lau fast fulu no afese la wono se fulu tala. Ifa momonga pito la tamai na fa aliai, e tolu se fulu afe tala le isi tupe le national na maua, ma le se fulu le maafe tala le act, a fa upopu fa atase tupe uma ua maue le taiminei o fowa I mo vaenga fa upfai, mo le fainga balota, e kuata miliona tala wa sili atuai, na ilo le tupe au fa ina maue le fainga balota, o le luafe lua tolu. E tataona fa maonia I lato olo o fowa ina ya tupe, o lato olo o au mau I totono ni usila pei tae ele e tau faa matalaina pe aisea wamanana o ai e faa lilo lilo ala tau fuaai e uye pito tele tupel New Zealand First e maua mai fuaai e le faa iloaina po oaina fuaai ina ai olo pito silo na tele fuaai mole national e maua mai lea awala e faa saaina e na faya fuaai o na tauina iso o setasi au fiele vayanga faa upfai olo ave iai le fuaai a solia lea aia inga e faa salaina ile se fulu wafe ta la. Talo na mataina lea fainga ile luafe malevalo ele ima walava ile Labour, Greens, Mali Te Pāti, Māori. Ni fuaai mai lea fainga o le tausanga ilu afe lua tolu. Na fola si ai ele ilo ilonga fatu maoti mo fainga palota se fautuanga e ta au fiai lea polo kalame na faalie polo fesa Andrew Keddies Na faalie polo fesa Andrew Keddies o le University o tāko ili tūtau ia o aonga faaloia faapia fo I Julie Hackey o le faatono sili le Transparency International New Zealand e yeilo la tali tonunga e tatau o na toia sia ia faautuanga e tele faafita auli a wala o loo faatope inai vaenga faupfai pe ono la faalia ili le teo New Zealand ise taimi ua mavae. Watu inatu lfa masino masili lfa tanganga ya Kenny Leslie McMillan u Wellington o se tangata na fa maonia na solitu lafono ifa atawa ingo fa lao fa saina ifa yela na apili po se talo sangato ilo ilo ifa sanga ili polo inga lfa msinonga e tu uina atuwa ya na polo fiti umailata ili lua tesi male valu miliona ta la e se fulu valu tau sanga na fa sala ina ili tauli ili elfa msinonga ili fale pui pui ili lua fi lua tasi na wafatino se su enga tele leo leo ita uole super dry na molia Macmillan ilo na sapala ino le silia male se fulu kilo kalam ole methamphetamine na faalie leo leo na lato ave na fo ini ngalwe nga tau lima o ni auro e au fiese wati e tu samale lima se fulu afe ta la le tau. O le vai usone ina tu ina tu ili faa masinonga sili le avanoa e fisilingi ai pe na sa o le faa masinonga o talu sanga tu e ilo ilo sa faa le au ngaina ili talu sanga mua mua Macmillan e apile ili PFO po le polo inga faa matu ua tu waiana mea to tino ili o leo le ana le tali e ina ili masino mati ili lua afe lua ono. I fafata ni usila O Kapiteni Smith Maja na faafoina le malanga le maalele le Boeing fitu tolu fitu Max 8 mai Dubai mo Tel Aviv ile asolulu ina uoso fai ele soa pailate ma taupun fai e faapa ule vaalele to sai ma le saunua ngalbale miau Israelu Benjamin Netanyahu inisi o moli maua le pasese na tali atuleli pailate le osfa inga e uio na manuanga ma sauma faio na ia tatala ina le fai tuto o le poto pailate Maulu fale atu ai I tutonu se tasi o le pasese ma le aufa inga luenga ma ta aufi le ngai o inga le soa pailate. Oni pailate se to olua le fly Dubai na iai le fai ngā malanga. Sa mawhai o na la faa wawina le fai ngā malanga ma tūlau ili ele ma le saunga le emu I tāpo Saudi Arabia. Ua faa lia le bale mia na renda Modi le mita mita o initi ai le li pailate na faa pena fo ia na faa ilo le faa fitaya ne tani aho. Le li pailate initia ona olona no tutele. Sa ia faa sawina soifu o tangata ito se laufi tufa e au fie tangata isara elu ma tangata isi atu no o peo na faa lia ne tani aho. O kapeteni macha e mai Gujarat peitae e au mauna matua I Mumbai wasilia malisifulu tasi tausanga o ngalue mole Spice Jet Limited a ole ngalue mole Fly Dubai